tan ba pin owo tan ahan a kokko yo ti mo na an ba yo ti mo to ba ku ko ka kokan teacher o ni gbowo eleyi o ni gbowo ku se owo lati se titi ku so owo lati se le ku so owo lati se kilo de gan e calculate eni ko se igberaga awon ti awon amuniso ni ranu yi olodo wa nbi sharing ni adugbo je sa shiri kan fun yi kan ni adugbo kan won ma freeze nkan ni ton ba ti calculate population ta fe ko wa nbe kan de to calculate population won ma wo omi te ma lu drainage ni o kini kan won ti calculate gbogbo e ton ba ri ko da yin pe ero nwo be won ma freeze won ni je kole sibe yen mo won ni kole won ma freeze e won ni je kole mo won ni je se won ko mo awon to ti wa nbe lo ti wa nbe e ri ko je yin te wa nbe yen. In fact, o shele si president won kon to je pe mi fe daruko e ibi to ngbe ori eyan to le gbe be won gba to di pe ohun increase pe lo mo mo mo won lati kuro nbe won lo se adugbo mi ni lati ma lo gbe tori bi to wa yan won ti freeze e oni bo se je so iye awon ni won ni eto but eleye ma ni se state ko seto ko si yan kan tori owo te fe pin ta ba ti pin owo sori state gbogbo na ba ma pin kaakiri wa lo lu gbogbo bi ten sa si o gbe lo elo ti to asiri e ri iran wo elo ti to asiri seyin gbogbo awon te nlo front ati back yin o si kale sile si waju olohun seyin ko si wala yanu ti sele so e je ka fi sokan ni pe gbogbo n to wa ni ayika state wa pata gbogbo city ni o town ni o a ma gbe didi te pe anywhere nbe lo le o le pale mo ero bi odo wa nbi ko ni oke mu ti e tun lo sibe to ba de de be yen the same thing ni ifokan ba le ni ko si wahala ko si pe ko ma ti e si se nbi ko ma so nje nbi ko ma so wo nbi olohun ni je kin se ni gun mai le yoba olohun ma je gbogbo ogun yen ma bu kakiri ni so iwo to ba fe invest to ba mu e lokan anywhere ni gun mai le yoba fi lo fi sokan ko se oro pe focus ibi eyo kankan bi to ba mu e lo le focus bo mu e focus city ebi ta ta pe nsin bo mu e ko bo ba o focus o focus dandan ni ki government ti wa ko se awa government omo indigenous Yoruba people government wa they are why a ma se ni ise pe gbogbo awon ibi gbogbo everywhere odide ologo te pe o ma je irun fun gbogbo indigenous Yoruba people aba won mi to gbe ni ton lawon like awon tele ofin wa ton gbe lori ile wa bo se wa niyan se je ka fi sokan olorun ti se yanu ko si wahala mo wa fi capital city gbogbo ati awon ilu won Ibadan fun Ibadan Ikeja Ibadan state of Ibadan to je Ibadan Ikeja fun Eko Abeokuta fun Olumo Iragbiji fun Iragbiji Ikere fun Orole Ijeba fun Old Oyo Empire ti won pe ni Kwara Kogi kusin to jobe o lai lai amolewa o amobitade part of Kogi lewa ni be yen ni amodada ati gbesi international map o wa lori international map territory international territory ni so what o ba lo ya wire dede ayen ko si wahala awon ga yin ti so ko si wahala kekere ni yen te ya wire e ri pe asiri ti tu o wa lowo won o wa lowo ton ti tun emi fara mi ti ri ko si wahala mo ti pe ma trespass lori territory wa ko si nto jo ṣugbọn mo wa fi gbogbo awon ilu patapata point of contact ti gbogbo cities gbogbo towns gbogbo villages to wa ni gbogbo ayika gbogbo ile yoruba pẹlu aṣẹ ọlọrun to fi n je emi ni gbogbo e ma rise and shine ninu ogo ọlọrun ire ibe o ma je ti awa indigenous yoruba people to do lori otito ati ododo awa te je IYP toto ati ododo ire ibe o ma je fun wa ile ibe o ma jure fun wa o ma dola fun wa ile ibe o ma san wa gbogbo to nje ancestral land pata igun merin le yoruba ti yoruba ni ti indigenous yoruba people ni laye ati laye ati laye mu enikeni o tun wa ko wa leru mo lori ile wa a ni se eru enikeni mo lori ile wa enikeni o ni wa ji ore tolorun se fun wa ko ni sele mo lai lai ko de si ajeji to ma lo ngaju indigenous yoruba